ti nga wajina witembung opus kang sarung ti ngandung dadi mapan siti ketua pangan warih opo kang tinan tepakel bisa tuwur ijo riu-riu. Awit songko suburin panem tuh mahalani murah sandang kawan pangan mutus ngajan mungkawuro tani patut kinaryo soko guning.